0: yɛ tie sim na yakɔ apoe mante wɛ hɔ ne yɛ sase ya ho mante mante mu no na akɔsi dwam na wayɛ kra do asɛm kɛse bi asi dwam na ma ha o
1: mɛjɔ sabra
0: yakɔ ba na anya bia no musɛ de na ɛkɔ so ɔwura na busua no musɛ sɛn
1: abra me da se me tie tie fo nyina na sɛ de wedi kan aka no ɔwura bia ɔwɔ kwa wɔhwehwe idi aye ba obi e hu na ye na hote din di owura kitikra ka kitikra di akwara kra enim no opani na ten hododo no ayde ne koto ayarasa bia won kwatia na abutua no yio mani ma no ana kyese obi a mepe ne hwe na ayarasa bia mpani fu ye se abrantie ye afim ene ye se meka sei ye boye ni tete ne kaase nan na abutua di aba se so ba befa emu no na kyese makoye na yie omukoye omko hu oguye no a car no one in a kitty crash as an 2000 Ghana cities. Make us idea, Bennett. Now you need a cough, you know, and I don't any ye dear chill cough, the coffee idea, Rickety Crahot here. Now, but I could do her as a reho. Rickety Crahom for him out as a what the whole your best room party see a Japan, I said, Nako. Now, a relative with a CC, I make us say, you obey ye, your benum, I had in the India manual. A dear channel pa. Na yeso no mudi be abontia nsuo mpo e to na se obi a meso ni manya de so betimi akọ enti de okase gana fo nyina na se onwuyo wote ase na emom se wo hia bibi kakra kakra de be keka na no ana se wo de be to enu ni niamah kakra kakra abra ye de story ba ye ma tv ebo mu ba ko e de ma ye no ye ne me ni kitikra kasa okate me se nyame adon wanya 650 Ghana cedis ya dofo ndia be che no ama enra wotimi de kwa yara sabe ekwohwe ni mbum nenso so ani anase bi en to besere gana fo se o sre ese ne hontor no aso wo ha ne hontor no na abena re ho se mene se abusua ne ba sa no obo ba fie behwe na de o tremu se abusua ne se se sika na o mede be yi ni wo hospital mo ko ba obesia nto mu ntintwia nwie ye me ka sai de na didiem ne hwem ne niema ne nyina no
0: na
1: aha srese gana fo emwa no
0: na jamna sika hina busua ne de kwa yini fra yar sabia hon
1: me kwa wa chere mu say 2000 Ghana cedis tetiska 20 million Ghana cedis 20 million tetiska
0: job said no ya mo kwa je besia na kwa mo de ne kwa se fridge mu nti o ti asede so mu ko tu ya besia na kwa mo be ya yateka
1: ye ni wi ana chese ba bi ya je ne da kwoto ho nti abusua ne chere mu say sa sika no omo dipa atia enti as to say e be say nya bia kohwe de oda paso na so da fie de e be ye de ne
0: owo ma
1: ka na akoye
0: owo ma
1: mi bi sa na o so o ma mienu na ne ma ne nkwada nketo a kese ono kwa na sama o mchop money pon o ma ko school enti o ka say de enya de say ne ma no betimi aba fie se bia o mba be boa na emu ne ma ne kra o ya da ho ni nyina no o mo ba ya san ba je chop money afi ni nche
0: wadi fie sen
1: meni ni di nkomo no ni fie mu no o ko be 45 years
0: wow
1: a kese o ye kwiani na
0: o ni
1: da form no abena pacho se
0: oni yire
1: ma wan chere me so
0: ah oh ya tinse se ne de na je se a jin entoboa sa na akowie yi
1: sa pepe pe enti o se sorry no nipa means ba ko brand 500 cedis ba ko brand 100 cedis na ba ko so brand 50 cedis
0: na
1: je se wati mi e de aye yin so star no ano obehia mo anya sa anhwa na ya ntiasempa
0: mate jamna ya da saudi e koso adi e chire na ye bedi e no sumu ko ba kwase jamna na ate ne ka no beka ya nkwatia nkwatia ya resabia asemesi won mabusu afo adwen su wawu wo betue sika be fa na kwase fridge mu akoya yie tent nyina mo bo wo fie se tuntum wo bedu hon ma na nti sa brand ya na sam mu akoya di o abusu aso boada jepi
2: se abusu ya ne se o mo twen ya wo wu
0: de aye de na je se e ban so ska be de be se fridge m
2: onipa bi we from mo wo mpe
0: jo ye den obutantim
2: ntin de kanu de ne e be chance na o matika no abusi ayen kwa mfimfini